Rebati debi dagi moirang perpa. Sesak mati ke mata bi re matang na. Khamban silang besat pagi matang. Matang dalubi resi elangbam netra jeti kontok tagi matamisai. Tabi resi.